Sinak saut, udak si malagay wok. Tam na suri kang astanang may utaw lawak si mayok, donat anak wak, tagbo na to siya niya kapti ko sinak saut ikut. Ilang ilda ko yan na may tiyak pabut, tagbo na to siya saut itaw yung nangmat.